Goliath ya kum. Na dem di shosa de Goliath si titi biya. Ekro, bro, mo zeme bro, bro, we. Mo ti biya o shule wati.

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno amusi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji